0: Nakaraan ang tatlong sakay ng ambulansya na agad namang binigyan ng paunang lunas. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng SUV.
1: Agrin kami galing dito Ason kami, papunta kami ng Cubao. Pagka ano, pagtawid namin, dire-diretso siya eh. Pagtumbok niya, wala na. Yun na yung nangyari, baliktad na kami.
0: Paliwanag ng driver ng ambulansya, hindi na siya nakapagpreno dahil sa bilis ng pangyayari.
2: Bigla na siya sumulpot eh, sa kanto. Eh, hindi na rin kinaya ng preno namin. Hindi namin napansin. Parang nablanko na rin kasi kami. Hindi namin napansin yung kung may kung naka-stop ba o nakago.
3: Pagtas namin to, papaganto. Tapos yung SUV at tunin niya. Hindi na siya ng preno, tapos wala siyang ilaw.
0: Pauwi na sana ng Cavite ang ambulansya matapos maghatid ng pasyente sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng QCPD Traffic Sector 1 kung sino ang may pananagutan sa insidente.
4: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
5: Pinoy ang tawag sa Pilipino. Masipag, masinog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan. Pinoy!